mamma. Dagana tinna gadana dagana tinna gadana datta gadatta gadatta mamma. Oh mamma, oh mamma mamma mamma. Sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mamma. Oh mamma, oh ma ga re sa mamma.